in your world in front, in quick. Senka kiawa. In quick aoyak. In tlimis. Aso kitlaya. Tochin in metzli. In chok. Ninok tlamati. Nigmati. Nik ilamiki. Nitlakopoya. In yowal nepantl. Intlimisli nichop. Nignotlamati. Nigmati. Nehua toshti. Nehua temetzli. Nehua yowal nepantli.